batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udanta pulang ya.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, siji maco, layang maco.
3: Artu salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
0: Sora maco.